Wah, wah, alawa, Yesus wah, wah, nupasi alawa, nupasi alawa, wah, kain hariga.